0: Wamu mpese wamu ya yu wamu nwafina wamu baya nkatazo muwazwa na sebi diansa ne mfata na mwa baya ya na eneyi ebe hajuni pa afenso wotile muka se ene nwabesra bain se to but eye ejume dienu ewa se wadinsi se ye ba ne mwa mwa ne mwa se wakonde mi juma no ewa se oboma din na uprotete na bibibia enso etumi eko ya yewra Edin send me a two guy. Erunti wo traffic light and send some no red me stop no. What the others that dear to a year mrache bedre near ni mwa. And yeah tema west ya what done no. Ye papa lawyer a James Ed no se any mo se. And ne no and hube hiya se wo tu anamon. Nas hanyo manwa. And ye a driver se fwama keltri a yo mudine sanse. Womu ni mbebia womo kwa ko jrenun tien ye. Wonya tisi mu anua ni hwi na jese wokɔ baabi a wo se ogyina anase baabi a wo se okɔ no anya dia trese traffic light no ebo hɔ no mo no nti wonya tisi mu a baabi a wo se ogyina kura no a obehu ane se no ane yani mu awia moving forward backwards never na jese animu a na okɔ nei was rese mpedifo nto anamo wo mo mpese daachi bi no ene ekɔfa torrentem bi ene eka akobɔ bi ene akoye se ansa na wo mo atumi atu anamo na mo mo ene ya yante se boni bi asu no wo se yetu anamo no na bibibia enso etumi ewie peya ye papa ye christian tete edi tuga wo ye banu sen jumedie wo bra na ohene kena agi akunya ene wie ye dibi aba besumo
1: plan b fm nio
2: na ye ntufa nkopiem ewo kaswa finfinim antem nkomo na upiem wo kaswa ye no ehye wutu senya is mensinu asidi animu a Eya dia se opie mu hode na de ebusua enyasem ketoa kire se amane abo efiri oba nyasem papa kura ni na ne se opie mu okaso de ne emrante ne maba we ba ne nubone pa dia omo enunum bi papa papa papa pam na bonso kobra ne jina ho na ubisa na kwajo edian na ekọ na se wada ni petumi jina kwa mfimfini pa nenso na wada ebi wonso tumi so ona ye so na kwosesa sebi obola edi ahye ni kon edi bia soa onam no kasakasa eni ade a kire se ni na no eye nu bone amofo bi nimu enom okaso ne potem no e na e di won ewiewie nu saa no na okye se yade ha dwene papa papa papa enu nti abeto dwa se we di na nanom tena konya wo ho afei ensori ensori asofo e na imams e na afei eye woni a
3: 104.5
2: e ka bi ewom enhye na anamontu bi ese omutu na saa ne ye etumi brena so ye ewutu senya ismen sinim no etumi ebra sokora na ewutu senya ismen sinin officer edema narcotic control commission nakok na odtumi editu george kire se eyade opium mpotem ho a enya kura kura kura kura kura kan ye se mrante dodo a worker so a sei enu boni nkoa na binim di omu foroforo mu a wono ennom ntumi tumnim jina ho na otumi se ono wa fine na wa bo na osini tiase Obe frenwa frenwa na chese ontumi enjeso buon mo jina ne nino sra ese gusu sa ese wada na ibibia ho tumi jina ka kwa mu ene ka bone so aban people ontifi graphic kwa na buon wa tena se kura na ese oje fans ne adia chese ha dwene papa e wo kaso ne importable nti na kok fo chese bebie du nu dia ose tumi tu ase o efise ni bone sam no ha dwene na dia ha dwene ba ko a okan e kura ne se Dodo no na sabi won ko school na okko school na se nya de ni wura mu pe oh ene won so school na okko no po kura no wanu mu ade kakra we ti de na chese aso ni dem enti ade ano apaki books na gu nchen hwe e penu bone ano ma osi school enti o chese binu mutume no ma maglu super glue kura wo no na se emrante ni bi enno mu a ehwehwe twetwe ko mu a chese ha dwene papa na no na yesi utumi twun sa no na ama wako hype na na ko company for chese enya no kwa wo ebi kura tumi wura bola so no akofa pampers pampers yo ene ne wetumi atwemu niyoma nimu na saa udidi afache me ha dwene yiba ya tere se be wiase no ogina ho anso sabe na wae bibia ho a ye hu dia esi etie enu nti adwumade no ba so ewo eye mensini nimu na eye church of pentecost afonimu ena chief tensi ministry no edi adwumade ni hyehye so a Nina and Sam Rantian, my bow, where war a year.